Dabad ng Noma Prii, Sobax Ngumi, Lindsay Yesi. Dabad ng Mamoy, Ragu, Rino, Rino, Sayang, Division 07.

0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apapun sang asangku.
0: Segmen ngarap pawan.
3: Pukul perin, pukul semudah terap ngarap.
0: Kita dah habis segmen ngarap pawan.

0: Oh, Sindok Mel. Sebanding nga, anak mo jika. Ida ka ni kamutaro ng irabo.
1: Tanah na dia. Asa mo rabo tiya, puhan na mo nam.
0: Sindok Mel, duak beninga ay. Anak mo bruma bisika ng oran. Di taro ng iyo borangar ka?
1: Tanah na dia. Nang pun brawan ga dudupnya. Puan na riyah asa mo mo nam.
0: Oh, Sindok Mel. Oh, Sindok Mel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi.
3: Oni, denai mutak tu ya protek de telepon. Ogi nyakirin onak mu suaman batu, ay.
1: Mama mu sebarang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu na.
0: Asa mu di Bisaya, suka dep mu.
4: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sapinusah dadah.